kuntani toya saanya cinyumba liyan ni yo cinyunya isa yo na fabi asini tintonya ni fakanya isa yo nya taki de yo inyung fabi nya inyu fabi raba ani tukunde yo cin bishin de yo ta cian tiki ta si tukuyora nya ba aku ta cika ko ya kwa ko nya nya karo yu maka karo si kara nyumba ara iyo ni karo rani ta cian tiki ta ciora kwe ba nya nya kake nya yo kuchinyu bali nya ni yo na sabi date kun ti na tu kura shin ni so yo yan disa ke kanan yu shiba kachi tu ku yo na sabi chi tanu ba shi tu bi ku nya haran de ku kanan yu shi sha kun tan ni ba yo chi nya ka ke sa na na yo ta bali yo la nya ka ke ni tu kun ti tu ku yo na sabi tu kura nu sha yo chi chi yo ku i kya ba yu bi nyu ba yo chi nya yo ku chinyu bali nya sa na ta na yo ba la nya yo ke nya sha yo chi chi yo ku chi chi tu ku yo yu be yo chi sha sa ka na yo ni nyu ba chu yu be yo ra pe kun ni yo ku chi yo ra kwa yo yu bi ba i su kya bo ka chi o nda ka kya bo ni na kwa chi kuna ra kwa na nda ba na sa ta yu ba nda ba na chi ya yo ku chi nyu ba li ya ni yo ra ya ka ke nda ka ni ndu sha ya shin do yo na kun du i pa u sa ha ra na ndi ra na ndi ko tu kun du shin do na man do nya